0: me ba choka se free
1: me ka tafiri tama
0: te ba ya openi ni ekoso abra bo mu no pede e
1: gabu
0: na wote wo ye den
1: oh
0: ah
1: kitini ni ye bia mi sanka sikpia na
0: openi obi aye ade tia wo independent of one kasankasankasankasankasa wadamfo. Bisi yama na pe, mebo ni pandi dina chila upinyi. Wete na meka jono?
1: Ah, mati.
0: Bisi yama na pe, wampaya bonasi. Why?
1: Mati.
0: Erade nka unwenye okesie. Yinti papa weya dansi ono subaya udi. Pema diye.
2: Udi fuo.
0: Uli ti.
2: Nyami sa upa, pa, pa, pa, pa, pa. Nyami nyo okesie pa. Ey. Ude kame nshiyao pa na kame problem na mde fanyini. Udi fo na miyo problem na metivu nkana mibawe ni. Mi problem ni se na meneme hile timi ni oba natina 8 years niye. Na na meinye ni huwadiye. Tinyame ya maduma minye sika na se mikufie kwa yoba ni huwadiye. Timikufie kwa yoba ni huwadiye ye bibi ya. Udi fo miyo oba ni diye ahuwadiye uye 4 months pepepepe. Na mebe majujo ye. Hey, udi fo na se mwidiye engwangwa. Bidi fahini, udifo me chinye chinye chinye chinye pa yalisa. Suminya, abitibe bia yalisa bia wa nime tuwa na mo. Nesumi, mihonto mi udifo, ena usu sakura mo ba nisi sani niema, ekuwa nima miho. Ena metiwa nkana, mibawa nchen. Timibawa nchen pena suwe, ha mabedu idie, nyanku pombe fao sunu wabu wami. Na mi problemu wa media ba idie. Enyami nkwa na maifesi saa problem no. Mi problem mi kan ho ni passes and this our problem ba betu anim na so nyame na mo so am obi a ho atoni ti odi for ma me semra se mi fen ko dwale na ma mi oyo he spray ti odi for ka se semra mi nyale ni 7 days na spray ni so mi wi a mi fen spray mi be ma ni eno

0: ni ampa o.
1: Baby, o meko akotena no nso no.
0: Mhm.
1: Uyi kofi anan efi ye no a.
0: Okay.
1: Street ye danachi.
2: Hey.
1: Ai hono akotena.
2: Wow.
0: Wow.
1: Me nim so ni kofi anan efi ye no a.
2: Papa mi ni o ba se ne a e kofi anan efi
1: ye di. Ani e san from abi so
2: from abi fa.
0: Mhm.

bibi show bisa na se koyi a on enye na hi on te unya ko fa ni nemu men koyi a on de obeka en che me di besia no pe ni etimi apema kwani mu we na me di betu apwa no pe Sami Awuku denies Yoko arrest report. Enti mura she begani demo manfo a. Owo akuapem no. About one person aso. Ono abo Sami Awuku. Ena mabonti ze Yoko. Aso ne pechi. Ono abo Sami Awuku echi ma ensem no kure bi anim. Amenyina no so no pena me fancy.